libisyo merong PG, parental guidance. Diba? Kapag hayaan yung mga maliliit na bata ba manonood sa yung mga ngaral na palagi nagmumura, na makagayahis mga bata. Na kayong mga magulang, bantayan nyo. Kahit mga ngaral, baka mayroong mga bunganga na para na lang kung sino siya. No? Nobody is perfect. Kahit anong mga ngaral ka pa. No? Magpakumbaba tayo. Huwag tayo magpataas, mga kaibigan. Balikan natin, mga kaibigan. Ang teksto natin, basahin natin dito sa Proverbio. Binalik ko yung part 1 na sitas ng Biblia. Dito sa Proverbs, ano nangyari sa okay nating apps? Kasi maganda dito, mayroong English, mayroong Tagalog na mabasa natin na ito na, mga kaibigan. Natapos na ang pag-optimize niya. Sa kawikaan, sa kabaratang siyam, sa talatang 11, maganda to, ma-refresh natin. Merong sinabi, mga kaibigan. Now, akma sa ating tema na it is good to celebrate when our birthday comes. Sabi dito ng Panginoon, magandang basahin mula sa kabanatang siyam sa talatang 10-11. Maganda to. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy is understanding. For by me they shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos na sulat dito sa Kawikaan. Ang pagkakatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga karawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Maganda to, mga kaibigan. Sa Salmo 92, no? Turuan mo kami sa pag-isip, o turuan mo kami. Magandang basahin ko muna, hindi ko na memorize, mga kaibigan. 90, na po sa talatang 12. Maganda itong mabasa natin. Ito. So teach us to number our days that we may apply our hearts into wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ang pusong may karunungan. At i-refresh natin itong 1 Thessalonians chapter 5, verse 10. Ito, mga kaibigan. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Salamat, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo, mga kaibigan. No? Magdasal muna tayo. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa tinalakay ko na isang magandang bagay na magdiwang kami sa kapag dumating ang aming karawan. Magdiwang kami, magpasalamat kami sa iyo na ikaw ang may-ari sa aming buhay. Ikaw lang ang mayroong kapangyarihan na makadagdag sa buhay ng tao. Masama man siya o mabait. Salamat, Panginoong Diyos, na ikaw ang dapat pasalamatan at hindi makalimutan sa mga tao, na magbigay kami sa iyo ng pasasalamat.

Itong hangin na binigay mo sa amin na nilanghap namin, ito mula sa'yo. Tubig nga ininom namin, pagkain nga kinain namin, mga halaman na binigay mo, Panginoong Diyos, salamat at sikat ng araw upang ang aming mga mata ay makakita, makikita namin ang ganda ng ginawa mo, nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa banal na Espiritu ang siyang liwanag sa aming kasipan. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong, pakitulong Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat mga kaibigan at mga kapatid, no? Klarong-klaro, no? Sa 92, turuan mo kami sa pagbilang sa aming kaarawan. Ya pagkatapos, ang pinuno sa reliyon, pinagbawalan ka. Mali yan. Kapag magsilibrar ka, when we celebrate our birthday, so we can give thanks to the Lord. Oh, thanksgiving must be to God. No? Di kay kahit sino na lang magpasalamat ka ni pulano, o pwede sa iyong mga magulang, pero yung iba, marami mang silang tinatawag. No, para bang meron silang kapangyarihan na anywhere or anytime, only God that has the power of that we call omnipresent, mga kaibigan. Siya lang mayroong kapangyarihan. Kahit saan, kahit anong oras, siya lang, mga kaibigan. Yun ang dahilan, magpasalamat ka. Pero kahit sa mga magulang mo, nagpasalamat ka, kapag patay na sila, hindi ka magtumawag sa kanila nga, salamat mga magulang ko, hindi na sila makarinig. Wala na sila dito sa mundong ibabaw, at kahit anong sasabihin mo, no, lahat masasama at banal at mga mababait, hindi sila makarinig. Ang Panginoong Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na kahit saan mo siya tatawagin, doon siya. Kasi siya lang ang mayroong kapangyarihan na tinatawag nating omnipresent, mga kaibigan. No? When we celebrate our birthday, diba? Thanksgiving must be to God. We will make a thanksgiving. Ano pa? To tell our friends, our loved ones, no? That we are very thankful to God, mga kaibigan, no? Thanksgiving, to tell them, and we give our testimony that what the Lord has done in our lives. Yan, mga kaibigan, at yung sinasabi ko na kapag magdiwang sa karawan, huwag kang magdiwang doon sa mga disco pub, no? Doon sa matagal na panahon yung usong disco sa 1980s, no? Mga Abril yata yun, mga Marso, doon sila nagdiwang, nagpasalamat daw sila. Bakit doon pa sa disco pub? No, bahay, aliwan yan. Maganda pa magpunta ka sa sambahan at magpasalamat sa Panginoong Diyos. O, sa inyong bahay, doon ka magdiwang at mag-invite ka ng mga ngaral upang ang iyong mga mahal sa buhay ay makarinig sa banal na mensahe mula sa Diyos na gagamitin niya ang kanyang mga alagad, mga kaibigan, no? Salamat sa Panginoong Diyos na yan ang gagawin natin, no? When we celebrate our birthdays, thanksgiving must be to God. To thank the Lord.

to tell everybody that our Lord, whom we call daily, He is the loving God, and He is good to us. And only God can add life and testimony. We give testimony. Ibigay natin ang ating testimonyo na ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay mabuti sa atin. Ayan ang dahilan na maganda, no? Hindi ipagbawal na magdiwang. Mayroon pang dagdag, mga kaibigan. Kapag ikaw ay yung nabasa natin, di ba, ang Panginoong Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na yung nabasa natin, no, sa 9-11, di ba? For by me thy days shall be multiplied and the years of thy life shall be increased. No, siya lang, mga kaibigan, ang makadagdag buhay. Yun ang dahilan. Na meron din, mga kaibigan, ang sekreto na yung sinabi ni Santo Pablo sa taga-Episo sa kabanatang 6 sa talatang 1-3, na sinabi, mga kaibigan, na tayo ay mayroong ang ating mga magulang. Sabi dito, no? Idritso na natin sa Tagalog kasi malapit na ating oras. Mga anak, magsatalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Anong pangako? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Na yung medyo malalim na itong Tagalog, pareho lang na humabang yung buhay dahil ikaw ay binigyan o ikaw ginalagalang mo ang iyong mga magulang. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, no? Yung nabasa natin, kung magpasalamat tayo sa ibang mga bagay, lalo na kapag natandaan mo kung kailan ka isinilang dito sa mundong ibabaw. No, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na ang Panginoong Diyos ay ginamit niya ang ating mga magulang. Ngayong sinabi ko na tayo ay similya ng ating mga magulang, nagkaroon tayo ng katawang lupa dahil sa ating mga magulang. Dapat lang, no? Salamat sa ating mga magulang, galangin natin. Kahit ang iba wala na dito sa mundong ibabaw, palagi tayong magdasal. Panginoong Diyos, salamat na ikaw ay nag-bless sa kanilang kaluluwa at espiritu. Panginoon, salamat sa umagang ito, mga kaibigan. No? Salamat sa yung mga samahan na pinagbawalan ang membro nga hindi na magdiwang, ay tumigil na kayo. Kapag ang samahan nyo namira lang sa mga tao, mabuti pang tumigil na lang kayo. Pinagbawalan nyo ang mga tao na magpasalamat. Kapag magdiwang sila niya pagkatapos, nilasin niya ang kayang tao, bawal natin. No, painumin natin ng mga magandang sariling magawa tayo kasi yung dumaan na sa mga pagturi daw, no preservatives, no additives, no sugar, magandang gumawa. Sure pa, sure ball. Bigyan at mga kapatid, salamat po ang ating tema, no? Na ang Panginoong Diyos ay dapat natin pasalamatan. No, yung sabi ko na kapag discredits natin, sabihan mo, walang silbi yan, hindi yan mahalaga. Ha? Hindi ka natutuwa nga mayroong kang anak nga nakaalala na isinilang sa pizza na yan pagkatapos kapag mimro ka yung samahan na nag-discourage na pinagbawalan na anlang karawan. Tibo yan, maging mimro ka sa samahan karawan. Kung ka ang ibigay mong pagkana punong-puno na hindi mapahal.

0: kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Free FM 89.0. We're different from the rest.